0: Bibia o
1: is a traffic ni sia.
0: Ye mechi so bibia do dia fa.
1: Enyum no so.
0: Ye de ben e ko.
1: Sunny stories and the feeling sinna.
0: Esu mi sadi so.
1: Mesia ma.
0: Ni mu men kan show bia o.
1: E be ko konsa dia ye mia.
0: Se bibia bi.
1: Bibia bibia chimadi wa sa pa e perso.
0: Ni sia me.
1: Monday